0: Singa namba zo, xiong la, yi zi sa ga zong ki, nam zi sa zi tupi kur si jin yin. Sa su la lev jang, yi zi sa ga zong zong de, ngan zhen chu qia rab de do pa tang. Jian lang, ni ji ge de nin, qiang qiang tang zhu gao, chang zhong yin yu ji gu zi cong kang tang, song zhu kang, za kang ji ji lo zhu rab de se wa tang. Guang zhang de, yin qie men zha wei, kuo ta ger wei lang ku ji kin xin. Zong zong ki, zha xi jia zo cong kang nin, jian da rin zi ji san gu bala, di nga ka lu wa zu, sa ga jian nin zhu gao, lang si, lang si zhu a li, qiu zang yang, dun du xi ji mi, da jia qia jian ya de qin bi, cang ma, ya ma ni song, dun du xi ba ma si, cong yang ya bun du ji song ba tang. Lo jie sam rin, sa ga zong yi tang, zong si yong ki, nam jie san zi zu zhi xia jie di, zong kong ban jiu ji bi jian tou pi ji la, gong di dong a tang, pi ji ji nam ba sa bi chu, yao yin nyam zhi xi bi, ngur ni gar chi xi de zi ni, zong di yong ji ban jiu tang jie zong pi ji ji, jen yong jen tang qian guo na jiu di, ji ji nin tang a zhe bi, nam jie san zi qian guo di, dong u se ram zhen, jia zhen yu.
1: Li xia qie xun ne, lam tang, meng bi dou xiu qie xun ne, sa zi zhi. Saga ne ngari dang lhasa xinjiang jiso xie ge ju gui nge che sa jia xin ba dang. Di ni xinbui yung lang ge mie du mo rung wi lu sik chi xie. Wen jiang, gang ge che xu ne chu dang lu xie. Saga zong de le ga xin ni lu ju la zang sung wi li ji ba xie la nyong cho samu yue jing. Kong ki ge di du, zong zong de nren kang ya bo ji jiang mie ba dang. Chen ban zhu wan yang na, jik du chu kong duan xie yu de chu lian ban zhu gui ba. Di kar, lu jiang tian bu mie bi, gun du lu qie ba ne jun di jia xia wa xiu xie ji sung ba dang. Yizhin gengsong mei ba ne, me ni to ta zha wa dang, me mei na cong li nye ta zha wi, xinbui yung lan jie ngan dou yin yang, xia zhui lam jie nu ba tuen mu ta ba ne. Jie xia domi jie xia wa yin la, sa ga zong la pe ji jie gan ni se war, rin hong zha bu chi yue. Di ti sa ga zong la ta ju xi ta cang bu xin yi jin, li cha qie xu ne lan yi ba dang, mong bi to xiu qie xu jang lam yin. Lam ne, re jun zhe ta yin la, me ni to bi zhe lan yang yin. Zhuan Lan Jie gen qin di, me ni tu bi gen qin tu ju gui na, zo ju qiong wa tang, ke se qiong wa xie mo rong wa tang, ngi bo de zawa ni qiu jia wa tang, yang xia de ngi ni ding ke xie di, Zhuan Lan de me sen zhu wa xie ba tang, guang de ding bu bu tu bi sa zi su xio gui. Xia lu ying tong ju sheng lo, sa ge zong ge yi zi, nu ju sa zi dui bi, pie ji mei zi ngui su dui ni, zhong de qiong wa xia zhun jie, xia xue bing gu cu yi ba shi.
0: Mi ya ten la pao ji, ga la qi xiu na tan chong xie gu pa di yin, jie lu ni dong jie sang lu ni, ni dong nye shi lu pa la, sa ga zong yi dang zong si xiong ki, qiao ka gen tong gong de zhi dang, qiao ka gen dao xiu ji zhi xie di, ram zi jie na, ma ngu gu dong jie zhu jie ri ni dang, chi zu jie dong den jie dang ni, qi dang lo, lang, chi dong, zha wa ji dang, lao su dang cin ri, ri ni, song chong ji ci bi, nam zhang, zhi jie san xie su zhu la, qiao yong ni gong de dong ri, jie lu ni dong nye shi lu da zhong yi pa la, ngai ri dang, bo wi lo ji zhan zhe le zhan kur ju xi bi sa ga zong ge lo ge ne dong za wa ne ta ju ta yo lo nga chen ji ji bi rin sa ga zong ge la ya ni shu yu ge to ne lo ngi rin ram ji jiao na chang go ma ngo ku tong che la ju ji dang chi zu din tong din jia tong ju xi de zhong che dang zhong se ji ji jin ji chen kun du dang zhong se jie dian jia tong che ji de zuo lang dang suo long kun du suo jin nam zhang cham jie ji ji ji ji zu ni to la ta xi yo nam jie sa ci chuo no ro song zhu kang cong xie de xi bi di ro jin ji song zhu kang ji ji nin de ga jia ba da qi zu ni shi zai xi rin song long kun du da cong zhe ta bi zhuo lang kun du qi zu lang ku ro jiao sa suo san tu ro qi zu ji gan ni ta jiao ya bu xi ba suo sao yi lin di ba di wei ma wa dong wu shen jie wa da

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma si de ji na no yin da la yang si chao ru ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko di pe ru re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu ye ji
1: ore ji ji
2: ji bin de mo zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu qi mo me yo wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: Zamling trading zanzuji bewi himju nyek higno. Zamling mari yongja drombote. Chanyo majeji jini, majigla simkang gejinje, gangi tehin yueji kuyo.
1: Dena, jambota angi zanghe gala yindi. Tsinga machitu, nimi ban jidu ja yimbi, mamambu ne dang yin. Nganchu sambar, sena yubi kubuda dungher, chogu deda, reke zuisi nga chumi dang na. Kyani yunje ye, dang roje re sangsi.
0: Wenjong, gam mambu hila, dugla songju mebata, duru tong suisi je madangwa gala yindi. Kordun mebi dochi mambu hi, rong rong la gawi limba yin.
1: ཁྱི Ganyi loka nanda renji bata rindu xina. Gyaruga jimba tabiwe senda gyadar xia'a.
0: Senga ribi lobyon etali yinda dar songyote. Roni chi kaduk tenki shekende. Shiyu kuyuk soje shengda da mayinbara roni kikbo yin. Gangza so yinyong rongla canbi tsomi shetabhi demju yueji songyo.
1: Rete, mei me tse xie dang gei rang le me ba ka la yin. Ngan chi yin jie tong na lan zi bi u zu xie ju de ya ne, rang ge rang na, yin jie da xiang bi lin jie xiong dang.
0: Dui ngo mei sem xiu xie ba ne, za wa ni duk ju me ba dan ra ga ni yin de. Jo nong dong re che ji long ni, rong ge rong la sem xiu zhe ju de yin la. Je ten tere, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin yi ji ni jong mei.
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui nying du du bi zama bu chu dong, pa ma bun qi, ganyi lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bu chu chu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ji, Gali yin a xie, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du de re ne song. Cho wa jie da zhe zing che yang. Rang se rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nin jie dang. Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa xie bi. 대탕 거 랑니탕 대탕 거 시초 증거

0: 向来称赞美容国的东角业。
1: 每天的短信接不热，听的人听起是女主意。慢慢就送接不热，听的人把不热写接的命运，听的人。
2: Anzo kontro lang na lipur nipa chenpo ye shibaji. Ta chikil ta kaba tong ki sena ta kontro ji kin jomba njir shibatara. Anzi ta ta kontro ma lang. Kontro lang na lipur nipa chenpo ye ji je jeba res. Dene kan yung ta jeba shi zawa ni mambara. Tseri ki tene yen zansa yebi tene gecha shiri. Ari neri ngozen teni je tene shunjo shili. Shibatar na, jasha gachi chonye yeche senghamda dine rewa yeba taan, kontro langji je dine dici nyeche nangtsi da dine libo langji don da da xiong yeba de, dreshen pobi dine nyenka dek tsen je dine pewa taan, nyenen jo dine nyenka dek nga yi para la, nyencha leza ye dine nyeba nyenka dewi che wanji je res. Da kontro lang na libo la nipan dada yeba de. Kontro lang na nye la dine nipa. Kontro lang bi mela dine njongi nizhe ngesar debu xiba ne dine nye ki dinze jenjo sun dowa dire. Kanye xie na dine kontro lang ke cha ki koju jende le dine deb jizang jemang de xene dine nye dang. De ye tangko je dine cha zang jubur kanji yebi nye ki kurbu che rin dowa dang dine nye cha mendang wa nye zir lang ba. Dine nyingzang gaba jiji dine nangzir yunwa mazi. Ta na nyingi dine dinze jende myonbi nangzir ya tenche yesibar yesi. Dine kontro lang na chimbala nipa. Da to kontro lang na dine

ngada mijel xia chong nan la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong mi

lo chong chobo chomo tso, dun la ting ha, la san no di lo chong ki lo ma, lo chong tong cho chi chi bi, so cha chong chong si ba tam. Ting ha, la sa cho di lo chong, lo zheng nga bi lo ma, ka zong di si chi chi bi, so cha si bi, zong yin yin do ba yin. Xiang la, ting ha, jang zi long zheng tang bu, tong zheng lo ren yin ba ge lo ma, zong si chi a yi chi bi, ya si bi zong yin ting dun chi yin. Kui qin bi qi se pa na, shi dur dam ba yue qi cu yu nu ya la. Za tang ni si xin, za tang la dong wi yue na nga la cu na. Dong sum qi din qi kam da na, qi li ku wi rin qin xe da, qi li qi bi nin nur xe me ba sam. Jun qi na, pe ku chung chung chang bi chu gu na lo gu du ni. Rong lom chi bi, cha lo pa nang la shu bi, tong jing gi bar. Ko wi, chi su gi ding yi na, chi ko na yin di. Chi cha, zu xin chi lu di ni chi hin hu bi, pe pa chi, chu ko la di ni. Da ki, da zu gun du chi, jang ar dong ki, lu la chi cha pang mi de xin bi, xia cha ki cho chu la di ni. Chi sum chi, chi gui yang ngang ki sewa yin. No ya la, da don ti ma si, chi na, din du chi lang kor chi chung na cho me bi gai su. Chi na, lang kor dan ja war, men nan jia zhen zhu tu ko war si. Chi jia, cha du dan, ga du gang la yang men jie bar. Ji chi, pa du me bi, ngui tu xin jin la kor xin. Di dang, din zhao bi menna la, pin to bi xiawa, qi mi dong zhou xin. Rong nu yu gu dun di, rong dun zhe shu dam, zin dun bang de lin bi. La mi nin du di la, mu ma, jin da zhe wa xin yin la. Di na, qi zhu jie bu ba dang, zi qi xi jang yin. No ya la, du na, qi jie song cha ki tik ba zhi xi jun la di ni. Da kia yin chu shi shi jing tang xie la, qi jie qi su ku pa shi xie li, da ki ngu ca po san qi bie la ru xin dong. Di wi, nu ya la, za tang la cu na, qi na xie li ki niu su wi xia ling yin la. Ruan mi shi jie cu wi di ni xie jang yin ba na, qi jie zi jin na, du ren ni, du shi bar du ni. Lo chong chobo chomo tso, dun la, ting ha, la san no di lo chong ki lo ma, lo zong tong cho chi chi pi, sa cha chong chong si ba tam. Ting ha, la sa cho di lo chong, lo zhi nga bi lo ma, gar zong di si chi chi pi, so cha si ba. Ting ha, jang zi long zheng tang bi, tong zheng lo zhi nying ba lo ma, zong si chi a yi chi pi, ya si pi zong yin song dong ba yin. Zong yin di song no, zong ba po chung chung song ge, ku gi go zhu bu, lu huo du, su xia, ya su, mu gi la, mu zhu xi de ge. Zhu bu chung chung ge, chi bi gu zong yin nong la, hi ba nong xin, mu gi mu shi qi, su cha di yi la, song shui de, chi chi yi gu.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao ru ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko di pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu ye ji
1: ore ji ji lang
2: ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge
3: ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge
2: 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。

0: Derin, Bajon Lungti Nianjin Likon, Kamke Lungti Na, Nguyenpo Chashi Tang, Yangji Damju Jebi, Tuecha Di, Xuyin Yobi, Qi Ji Muntu, Damju De, Sinang Yoba Xio. Din Nong Yin Daru Gencho Keung, Pache Likon Zinari, Kungs Zinari Yung, Yinba Andri Tzu Yosare Ya.
1: Riri, Tani, Tadon, Tang Aso Ke, Yokor Ke Shabjit Dene Sena Machu Jumada Wata, Lanka Andri. Tate shamdo khande tani ni nyandre zone tani lanka chi diya yori.
0: Ore ore.
1: Te mangbo pa tanga so jalan samchay denga juni ta yokor mangbo. Ta nini zo tani zosa ki ta trabdayinda.
0: Tanda zo yinpi ngore ere.
1: Tara ta pacharak thong ca yori. Tano jabji kanga kansan tong gosa yori mte mang cheshu di zo ca yori.
0: Tasi don yok cheki sacha tana lo unha chinda tisal da son duyasa do njamra to sasama kondion zo tali ere.
1: Ta tana shamdo khande. Tani nyingka ka tani dosa ka tani khaangpa tesu tsangma tuin tsa yori. Tani shaadu zosa tano tuin tha yama. Rongkhaang ti ta maungpa rongkhaang no zo ku sa yori. Tani te zo tsa ni tani maungpa teka tana sajyo zina, desa zina ta tana shiamdo khaang yori. Trosin zosa, tesu tsangma.
0: Ore ore. Ta zo linka zina hon maa ye nimo la ta chizar gu. Zemo ze sanja, zobo tsuma nyambin zon sanja.
1: Ta zoni, bata nishi roche zoni kuni. Ta jay ni sansan tanda zhidori.
0: Ta nye bu nye bu yin cha.
1: Ta nye bu tanda zhidori. Ta da jatang ka tarin ka sapsaw yenba ka yoko tesu jachin bu yuwa marti rovo chi zon ka ta tana chosin tong san tanda zon ta debo yori yuwa kanga kansan yori. Ta maung pa tana ti sum jay den janglam ka langkwa tanda zhidori. Ta maung pa tana jachin chenpo tong yon ka chaji tanda yori.
0: Shamdeng kanda nyambo.
1: Riri shamdong kanga yori. Ta te maksay ku tjeri. Shamdong kanga mangbo yori te ta do tang yang zhe ke xiang tong kan xie ma tang a zo po kong de ta yo ma
0: o zhe zhe zhe
1: ta de do tang yang zhe se zhe de ta ren ne de jia qie deng se ba deng ren du
0: zhe ge ma yin la ma ye de zhong guo jian dong ge jian na gong ma
1: o zhe zhe
0: de zu yin la ta yang zhe de zu la dan de zu ga bu zhang mo zu xing guo
1: zhe zhe ta zhong huan ma ren se guo na yang zhe ge luo ji de la luo nga dong la ge luo ji de ne yo le ta luo ka xie gong ta he na nan yang se se de ni ta na xiao ji ni yo le yang zhe zuo de na xiao ji ni de de le ta xian jiao de zong de luo nga dong la ge luo ji de na ta ni nga chu zhen bu ge de ran de yin na
2: la tou tou ren yin xin
1: de le ta na ni pe ben do de sa ma tou de si yo de
0: bo de
1: na bo de
0: ji ji
1: de jiao ti de zuo ta ba ka la sang le pa ya ge ne ti ka de na yang zhe na bu ge jiao ti ge ma ji ya yu de ne zhen de luo ji ge tong hu yo de dan da le de nga chong de dun ni ta yang zhe ge ren ne de jiao zai de jia qin bu yo ba de zong te gu yo
0: Jiri, ta jabuk jaju tasok hinala ta tandwedo gabotan razo tanal ta yikcha ta sonala tenya jiko pangpo tanra yolargo
1: Jiri, ta ta sacha mangpo shini ta yangchir tang ta do ngomsir ki tenral tini ta tsuwa ya jie sena machu jimmadao te jia chenpo tanra yunghundo ta xinjiang na yana hetian yusira
0: Ori, ori
1: ta tara zangluin na gira chenpo ku yangchir
0: Jiri
1: ta hetian sa jite sacha ka meyri
0: Jiri
1: Ta he tian yu li tian, ta he tian sa jika sa cha tian zang lui li gira ya yu. Ta yu akor wun rama mangpo tani yu. Ta pam jiao gong pe jia qin po tani tani yu. Ta te na jing pa na nang so ni meng gu si se ta.
0: Ri nang so la.
1: Ta na ta ala shang man zu, ta po ke le ngay sa wu xing me tu.
0: Ala shang, ori.
1: Ta na do ja ke le shang mo chi si ni ti tong yu. Te re pu tao ma no si do ni tong yu. Ta tani tian na. Pachen ke ta tini mangso ke jacha gupcha te tsuwa tensa, ta gajin rosa te tel tini yore.
0: Ore.
1: Tel tini sacha te kera chenpo cha tena ri yore.
0: Mangso la chasa tensa yore.
1: Chasa tensa
0: yore. Ore.
1: Tini yin yon ke kwanshi tawa shi zina, kera chenpo do. Ta tawa se jite sacha ke meri. Ta do tini sacha te ta kera chenpo cha. Te tso yoko ke tene cha.
0: Do te kera che te kata, sācā tāndi yīnā lā tā, nzāmbu līng kāsā kāla pā, kērā chēmbu chāng lūr gō yā.
1: Rī rī, tī rī rī dōr.
0: Rī rī rī.
1: Tā xīnjāng kā hētīng sē sā tī, tā kā tī, yāng tā tī mā dōn, tā rā ngā sō kā hētīng sā jā kā sācā tī xī gā mā rī.
0: Rī rī rī, sā chūng chūng lūr gō?
1: Sā chūng chūng rī, tī xī tā gā mā rī.
0: Mā rī, mā rī.
1: Tā kwān xī tā khuā shī sēn, tōng sā tī kā ala shang ma de ta nga tsuk shi gubi ju jing sen te ta dol ti ne
0: 마이 제나 따뜻소 관심이나 레 난소이나 레 아니 다송거다 요글이나 레 따뜻소 총막이나다 다송 긴척 좀 사자디 탄지다 따뜻소 그 미셀 그 종카 춘춘 거야
1: 지
0: 디 따뜻소 종카 따뜻소 용 종카 이엔레 따 미셀 차글 준신된다 온다나라 따 랑중 그 텐콩다 데도드나 지 미셀지 Tanda yoli kata, jujin taki nata, sajati yin nala nzambali nkala kira yoli chal roho. Di nong yin ta, gen che da, gaja xili da fache, gen che yin nala ta, roho chi zom tanda ta, do taka, ta nzambali nzo sata sisi mara yin nala ta, ter do rik, ta chongli nongli yin nare, ter do rik ta lirik ta chay yin nata, roho chi zom, gaja chenpo da jik, chali kira wanda yasanga.
1: Tanda ri?
0: Ri ri.
1: Ta roho chi, tenchin tezo chama ala mao pa. Dol tine, ta dol yangzhe de tongkong.
0: Ore, ore.
1: Yindu, ta tel tine, ta pache nge tine, ta jayong ta jabjal pache kira cha thab jiri ten tungsme.
0: Re, re, re, re.
1: Ta tinchin ka ta yangzhe paso, jakele shang yangzhe se jitu. Ta te yangzhe tago na sa tse tukse noa chi me deso tago. Ko ku trapcha deso. Ta trapcha de mokselwa tanda yakpe yakbo rindo. Tani sa tse se na, ta te yat chai nga ni, chao chai nga. Ta tukse se na te ni chai. go yin ni son tai je de la de zo da ma zo yang zhe yin le qie dan bao ba
0: ze yang zhe dan zan li sa ju ka sa ka li na yang zhe ge mong bo er ko
1: yang zhe rai mong bo yang zhe pa wan de ren tang qian bo qian bo de na zo ma ta yang zhe ren tang qi xu de yang zhe ge ren tang qi zi pa qie me ba dan de jia yo le ta he tian yu se ju de zo ge da la dou se yo le de bu dan da ta ya xu de pa qie zhe
0: 吃东西开心的东西也没得人做的，嗯，都不接了，哦，是是是，他俺做个定性个样子，等于他就吃，当就吃，嗯，啥菜都吃，嗯，他吃不着，当发现没把他的吃多，嗯，多了那他做起啥了？啥菜都吃，等于看着好啥子过，是的，等于他跟着个他送家里那些，吃等的吃些多那个，可比他这些压力也比较，
1: 是的，那里他多几盘了，现在他。
0: 他们看过这里的，对吧？没过来，不就看过这里？这些呢，多些些呢，多就是那个说多的了。这些呢，家婆的。对对对。多个那个家婆。他们一天天的去偷有啥的。多个那个家婆。他这个啥菜的，那个脚等于是，他啥水的地里。哦，是。啥性质把多些盘龙打包是那个。嗯，县里那扎土的这个。是是，县的说扎土的。嗯，等于电商给他，我做个白马那个有了。嗯嗯。这是。
1: 他叫叫红包是谁呢？
0: 嗯，这这这，别嘛这个。
1: 嗯嗯，得做他那里压血的做了，啥菜的结果在那头头。
0: 他这上面这么热就要死。嗯，他马上给这些上了，这次要死的。哦，呀呀呀！
1: 他得做了，滚着家在那做个家头嘛的。
0: 哦，这套着几个？
1: 嗯，热热热热。养着了，他啥菜的，怕这个，俺找的那人多。
0: 嗯嗯，养着
1: 压血的了。
0: 嗯，
1: 他养着那里。
0: 啥菜
1: 冲水得走了，他把这你说的那里？
0: 哦，这，他在那里说呢，他养着人腾钱包没把在那里。嗯，他养着怎么的？他现在农村上的其实来钱那压力嘞。
1: 是他对了，我说老的那东呢，他说老家头们的。
0: 嗯嗯嗯，
1: 他在养着个没事给他继续在那里。
0: 嗯，是是是。
1: 他养着来了，得哪个有的可惜了，现在不有的，农村上那么多，把在那有的。
0: 嗯，
1: 他顶起个养着的呢，像样有些就对。
0: 嗯，老的那东呢？
1: 선은 저거 말이야. 로 로텐데 저기 때 농부원이 진짜 레지를 했나. 어, 때나리데. 다 자차 자도 아토마세나. 강나 간서 때 다 로데 잡르다.
0: 제 마이코 도크 추이 때 파지 워마크 도존데. 어, 때나리도리. 어, 제가 다 자켈라 다 자도 조라. 반토미. 응응응.
1: 때나. 응. 시설치. 세카 쓰다세. 아, 제. 어, 제.
0: 真的哩呢，他俺做他养成的定性个养成的，他我嘛别让他全部在那里上边。嗯，是是是是。
1: 他卡多卡布的。
0: 嗯。
1: 他卡多卡布的了，俺做给，没事个，他卡布了，卡布是为了。
0: 是是是是。
1: 俺做给他年头，嗯，人扎西把个工具一样，他扎西把个总是大概有了。
0: 嗯。
1: 他说他嘛卡布吃药。
0: 是是是是是。
1: 他俺做卡瓦金线呢。
0: 嗯。
1: 是跟火药的钢人，钢人个卡多卡布样吧。
0: 是是是是是。
1: 他卡瓦金就没事个同在学堂嘛，他说他嘛卡布样。
0: 是是是是。
1: 当代卡布呢，他扎西巴跟松子，是，对，他卡多哈正雅巴，脚恰，他等着个叫马赛克当我们，人不去。
0: 是是是，卡布蒂呢，他别个先看穿啥子东西了，都过呀。
1: 是是，
0: 他别个加萨多、西萨多、加萨奇呢，从嘛了他。 kakadzum da ta met murong rason re der ko ya
1: ri ta ga so temrin de ne ka yun nang ko ma tene se
0: ji ji ji ji
1: ta pa tu te war ne so tene
0: ji
1: temrin de ya man de ko na ka yun nang ko ma sin ta kaka nang ka ka lo
0: ji ji ji ta ma yin la ma sen ya bo zon nam ta ma sen ka bo zor ko ya
1: ji ji la
0: ji te nong yin ta jon nam ji ga sa zon da ta mon che za tsum la ta kaka chen sa zon re der ko ya
1: ji ji la
0: ta lo sa xin la ta ka bo ka te je ji la sa ba tsum yin nam ta Simkanda, Trobo, the Sibo, the Gamut, and Yasaka, Chenik,
1: Trashiba, and Sonsi, and Machimoda, Penzing, Devas, and Machojimoda, Ta, Counter, Trashiba, Sonsi, and Rindo Kabuti.
0: Oh, Jesus.

ngada mijel sha chong nan la ga nya chong chu la ga zhu bu chun chong

Jobo namba cho, parmi yami namjie yanang zebi soju rini da, ma nyam yunsen xiaju na, duren de yi jireba chu chaten to bebi, dortar mebi yuengen xie yin. Dena, bweji lukara juzara xiaja kumpri yungchi, nganchi hun yung heba namjie lep chingin dui la lo yung yedi, sardu sardunji sanglu nuba, ya hi du ni, soju rini dabar yunga xiaju ro, le hi bugu. Soju ma yi na soju rini di cha hi hi yin bi, mang cho ji chua ngue da ta ni yin, mang chue do chi da che chi wa hi ri. Soju ma yi ji yi cai par chi wa na, su nyam de la, bi duen zha cha ba soju chi ju din yue. Xiang la sin ru lin di ni, mun tu soju ma yi hi sin ru.

0: Singa namba zo, xiong la, yi zi sa ga zong ki, nam zi sa zi tupi kur si jing yin. Sa su la lev jang, yi zi sa ga zong zong de, ngan zhen chu qia rab de do pa tang. Jian lang, ni ji ge de nian, qiang qiang tang zhu gao, chang zhong yin yu ji gu zi cong kang tang, song zhu kang, za kang ji ji lo zhu rab de se wa tang. Guang zhang de, yin qie man zha wei, kuo ta ge rui lang ku ji kin xin. Zong zong ki, zha xi jia zo cong kang nian, jian da rin zi ji san gu bada, di nga ka lu wa zu, sa ga jian nian zhu gao, lang si, lang si zhu a li, qiu zang yang, dun du xi ji mi, da jia qia jian ya de qin bi, cang ma, ya ma ni song, dun du xi ba ma si, cong yang ya bun du ji song ba tang. Lu jia sam rin, sa ga zong yi tang, zong si yong ki, nam jia san zi zu zhi xia jia di, zong kong ban jiu ji bi jian tu pi ji la, gong di dong a tang, pi ji ji nam ba sa bi chu, ya yu yin yam zhi xi bi, ngur ni gar chi xi de zi ni. Zong di yong ji ban jiu tang jia zong pi ji ji, zhen yong jian tang qian guo na ju di, ji ji nin tang a zhe bi, nam jia san zi qian guo di, dong u se ram zhen, jia zhen yu.
1: Li xia qie xun ne, lam tang, meng bi do xiu qie xun ne, sa zi zhi. Saga ne ngari dang lhasa xinjiang jiso xie ge ju gungi che saja xinba dang. Dini xinbi yunlan ge medun morungi lusik chik shi. Wen jiang, ganga qiexu ne chua dang lu shi. Saga zong de lega xin ni lu jiu lha zang sengwi li ji ba xila nyong cho samu yue jing. Kongki ge di du,

Zeng zhubu nang ba, ting di le jing nang zha zhi xie bi nang dung kia zang dung zha song. Le jing di zong zheng gei ko a la ba ting zing dang, le jing zho xiong wa, jiang ma lamo dang lo zang hirao yin. Kian la kan ki lung di ji zha zhi xie bi le jing yin da xian shu, da ya mo.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

Chobana ba demo yi, nga zu nyam to lu ji jang jo ko nyi mo da dan ni, du to to po jiong long chin nyin chi li kong kang ge long chin cha, te tong ri za lin cin ro yang ji xin kan si bi nan zan ji xiong wa ga ro xin da chi. Nga na lin cin zo xiong xin ki rin chin yi, da rin ka lin cin no nan ju ji zang ko rin nyang si ba do sen ba bi ri go si bi lo ji, da rong long chin ka bar so yang si bi na zi lin cin ka song da di si yo bi, zhu bo zo ga po yong wa xiu.

Chobo namba, da so nipi loji jencha shiba din na, senpa bo dinzi jabo ya, kuyo zangzha nangki da, jojo langko donki tanchi la pala ri. Da xiang la chanto mankan zon, rome zondar ni yin bi zomo yangji lamo ya, nga tsu linzi la kabar jani konga yi ba, dinzi jada, a yang ni jato yi loji. Zola rinpo shiba di, chobo zomo choma la pala ni, chama koso setan da, gansan lo jindro ba, 门对十几银四，但一定要得见年过。

Chobo namba, linci jinjo do rinchini chobo cho la, kambi gojo de pyo ni che namba nga zui kange longchin cha rongyan ji shinkan linci la gabo nawa ya hizo jido, nye da toksan chobo yonwi mendo shi jiyin.

0: Tidhar, Kuang Sato Nyi Gang Tu Tsi Mi Ji La Zang Ki Wo La, Shu Tsi Song Zang Bi Ba Tong. Ku Nyi, Pei Tsi Tangpo Tan Di Ba Te, Lo Ma Nyang Di Hilo Ma Yung Wi, Pan Sin Ka Sa Si Ba Tang Ra Hi. Tuen Tu, Tangpo Tan Ni Di Ba Te, So Su Ji Sim Tang, Sun Pui Re Wa Te, Pa Ri La Tse Wa Hi Ri. Kuang Nyi Chok Tu Di, Chak Pa Ti Pi Lu Po Ti Nyi Ka Tse Tap Tse Hi. Tab Li Par, Tu Yun Tawa Sam Zang Mien Chu Chi Chi, Kuang Nyi Nyi Ka La Yang Cho Pi Cha Lan Ki Li Tse To Shi Lo Shi Yu Par Ri.
1: Zha Xi,
2: Yu,
1: Sina Ta Chi,
2: Yu,
1: Zhang Wen Fang,
3: Yu.
1: Le Zha Chuan Ni Da Tong Da Tong Jo Chu, Tu Yun Tawa Nyi Che, Gun Ting Ka Ro Ting Jo Kuang Go Zong Hi Da. Tari Ju Ju Nyi Do Ju Yi Kyo Chi Chi, Ma Tsong Ma. Tā tē rō ngā tō pēsāng tsōng wā tsōpē kia lāng zō chō xiong shi tsēng. Ō tē rō pēsāng rō khā chī mā tsō tāng wā lē zhēn tāng jē kā tiga. Kō rō gō, chō tā rā pēsāng rō khā jāb zhōng tō lī chē sēng kā wā kā.
3: Yē!
1: Lē rā nō dēng jā tō bī cī, jū cī. Kō yō sōng shō chē rēn tō tō tsō ngā mā mā lē sēng kā tō lī lē kā rē. Tsōpē kia lāng xiong dī tī ngō tsō zō pā ngō nī hē gā nā zī kī tsirē. Tā rī yī ndi wē, chōng kō lē tā rī ngā rō mā tā tē Jaka toli che, senfio haka!
3: Yeah!
4: Gimpa san, toli choge chone te longa deyo sanga. Cho paka ten do ne ngayi la gondon e da.
1: Jahi, ke chung ma che. De na, sobe kya na kirin zu chen.
4: Gin.
1: Ya, tsoma, hyok jo hyo. Jai ni!
3: Hyok jo!
1: Jai ni!
3: Hyok jo!
1: Jai ni!
3: Hyok jo!
4: Gye chereti,
5: dosa, dhuta chereti.
4: Gye, chere, ta, xe ma ti chenishita, ya longa ti macha.
0: Ti nyi gomo, nyo cho lanko dragur ki goka lepa tang, dhuta pa zang me ba tsui cho yon tu, ko pe dung li, nasu chi chuen tang gong pa tang, ka che ko de ta du, mo tso ma yu bari.
1: Tari che leka te chenishita. Pesan rikha jal jyong thabdi ka.
4: Gyi.
1: Tari nga kamsari. Nga dhrimaad zikbari. Chotso nga lopchon hecho mariko.
4: Gyi. Cho payo mari. Cho metari. Cho ge nga ye mare ngore chome senkhu chi meje tepo ari. Nga cho mare ngore choma metari. Liro cho. Shakwa cho. Lidra tongyo. Ngoga unal tenne gyi peji yugo. Dhruta pasan pheji kiko.
3: Gya pheji kiko.
6: Dhruta pasan pheji kiko.
0: Dhruta pasan chini, kongka nama lipi, tsope chanla xato mato pa didi yuri.
7: Lipi, uma ngenpo shi.
0: Uma sengu tese na, dhruta pasan to kongka nama lipi niridika. Yeni kong nyingi ye yobaran tong mihindo. Dendri yendu, dadu moti nyotin rojiri. Wei, yi, nga yi, nga liang yi. Jijab zong zhu bao wang la, zha ji di li. Ri, nian ta nyue zi song li. Dan da pa ma jie li jian zhi xiu li. Ngo ma sengu te ya ra ri dik. Ni ma da pa sengu te jindu, lo so jiang ti ma de xiu. Su yin ba dian ki ma di. A, song ni xiu e. Lingki saba yori e. Me. Lingki dhruji. Nga senji zuesa mari. Waya. Nye kuiti shesho. Tayamo.
7: Liang wei. Da ngu ni mentu ni nyon si na. Basan hien u shi.
0: Yang zong. Che kita ba, ru shi ba, ya shi. Yang zong. Chui kapa ki jishu.
7: Wo yin si. Oh, nga yung zu yin. Aku tong zho. Ah, uma shi la. Ha ku ti. Ya xiong. Liang wei, tarong uma shi dga. Da song kapa jen omda.

0: Ama basan, sanji chu tsaya kumari, nanghi ngon ten sanji kachi amu babdi dzonga.
1: Bu, cha dhoma, ama long ken nondra yu tsao ne marila. Jala nga tsa ten tsaro yen na sandu dho.
2: Ama basan, long digi nila shoga nanghi na ngigila chasu mazo ku tsao re. Tari ngigil cho la lata jimbo jo. Dido, ama basan.
1: Achi, goyon da chi le ka?
0: Ama pasa, yengo, ye chi kono yego.
3: Ama pasa, chili chomo reyete.
2: Ama, yamo reyta, lembo chomo ge.
0: Ama pasa,
4: lembo ge.
0: Ama pasa, sanyi ka chomo babsanga, cho zay mugu, lanta rinpo anda, ya reyda, ma ta, ngoga sanyi longsanga.
1: Oya, sonyi zo chu re, sonyi zo chu re. Bando, laka chile gala. Ta long keno nga nguma gita. Kumbang zang nguma nozi demo che munga. Nan xin zang nga nguma tere gol tuan chuji minu. Aho, rima. Nan xin chomo zang tuan du. Anyo tangi la jia tsui mo tunji tunju lugo. Ta nga chenzo nama sa. Chenzo. Ozi, nga ke tere anyo tangi ka chito go sabati gong zi. Lakachi lega, nanshin zhe chung lega. Jia suma, azi jia suma chung sin da ta chunzhi yugu zhe. Lan ta zhenle, ta chunzhi yina gachi zhe. O zhe, tan zhen zhe zhe. Gu saba dega, sadan zhe tsudan zhe na. Jia zhamun du zhe zhe. Ta nga jen zhu.
3: Xiao bao zhu, xiu jie xiu a.
2: Ya, ta ngu yin go.
0: Jin,
5: Ambassa, Mazasina, Ama Basan, Lo Chundini, Pusan Jenga Lo Chutakahino, Ama Basanka, Pado, Zatun, Mjenila, Pusan Jenga The Jalan Bujon Satoni, Janala Chelijito, Janala Chelijit Shindiga The Uge Bujemu Manga, Mjeni, Mjepaga, Pusanji
6: Riri Kongi sendi ni samba ni, tsopi jala nga zang duin cha jitong, meko nga zang xiatong turu xina samba li.
5: Oshi, ama basa, rupa pumi shidama jishi. Rurong soso ga nipa toni, zesen chun li hile shi.
6: Ngoma ri, paa xa xin li mi ma rang ri dik.
5: Ngoma ri dik, ama basa ngon si na, rurong ga posa ngon chi che do, li ka li jit yi. Rong yin rong shi, ma yin da la, hi gu dun chi ama shi.
6: Yang zong, chuek te do, ama bazan kongpa yun si rite, gizan me to gu dun digi.
5: O shi diga, kani yon du me to digi xia manga. Nima kaki la, me to digi dunze chili xia ca diga.
6: Chuek te do, rilong yon si gibi gizan me to te zu, chanda chio la. Ama bazan ji non ni, ri gan la ba yi diga. Yon ri gan ne jiang lang ba yi de. Yon jiang lang ge ta ni zong rong tang za tang yong si yi de. Ama ba zang ji nong de ding ding zi ba la. Cuo bei jiang lang ding ding zi ba la. Gang zhong sa dou ding ding zi ba la.
5: 两位，我总见过这个。答，我你再提。阿妈巴桑。
6: 阿妈巴桑。
4: 阿妈巴桑，叫不掉。独孤伯母的脸皮叫不掉。
5: 叫不掉。
4: 我叫不掉。
6: 干哪叫不掉？